0: Pagi, Chad. Pagi, Chad is a good one. Tapos daw lang, Martinim side ka tan.
1: Anilog, sir.
0: Manlan ka, Manilog.
1: Merci.
0: Lain fort kainis po yun.
1: Oh, merci, no. Sorry, let us say it's a red.
0: Ang pagkakotin ang mga ginoo mo.
1: Wala ko siya. Host ko yun. Tila.
0: Mamit ka siya, Glenn ka.
1: Ano ko siya tinulo siya? Tinulo siya siya.